Vic Remulla na natanggap na ng mga abogado ni Duterte ang utos at may plano ang kanyang kampo na maglagak ng kaukulang piyansa sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang tuluyang pagkakulong sa kanya. Samantala, ang legal na laban na ito ay ng Vice Presidente ay nagpapatuloy kasabay ng kanyang kasalukuyang kinakaharap na impeachment trial sa Senado. Yan po ang pinaka-breaking news ngayon. Balitang balita sa buong Pilipinas. Ang oras natin ngayon, ganap ng 30 sandali makalipas ang ika-6 ng gabi. Dito pa rin po sa The Tita Poyana Show. At sana po naman ay samahan nyo kami hanggang 9 o'clock habang tayo po ay nagsasaayos pa ng mga bagay-bagay dito sa ating PC para naman mas maganda ang servisyo nito sa ating lahat. At dahil gabi na naman, siguro dapat ihanda na natin ang ating mga sarili sa ating hapunan, pagmumuni-muni, at higit sa lahat, paliligoan na ang mga bagets. O diba?

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Pataka!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataka!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataka!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing!
5: Pataka!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
5: Pataka!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
20: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
21: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
22: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
23: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
24: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
25: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

Thank you so much, Ken. Ayan, medyo okay na ha. Para doon po sa naka audio live stream sa ating Facebook page, mamaya-maya po ay isi-share na natin yan sa 99.7 One Radio Diet at sa ating mga suki na Facebook groups, Tabaco City of True Love. Ganun din po ang Diet Public Market. Ayan, hopefully, matatagalan naman bago tayo magkaroon ng mga ganitong ano man daw, sitwasyon.

Ano bang chika ngayon sa showbiz? Parang excited na po ang mga fans ni Vice Ganda at siya ay muling magkakaroon ng talk show na matagal-tagal ding nawala, no? Babalik na naman daw ngayong September. Kaya naman, ang nagiging issue ngayon ay sana mapupunta si na ano, baka ilipat lang sa ibang oras. Hindi pa natin masyadong sure, pero nag-taping na raw eh. Nagkaroon na ng taping si Vice Ganda para sa kanyang Gandang Gabi Vice. So ako naman ngayon, ay medyo, ayun, nakikita ko na ang sarili ko. Naka-live po tayo. Parang biglang lumabas ang beauty ko. Napapanood niyo ba ako? Inaayos po ngayon yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

Okay, we're back. Dito pa rin po sa The Tina Pagliani Show. Pasensya na po kayo, medyo may mga inaayos lamang po tayo. And of course, nandito na tayo sa ating greetings. Good evening po kay Magdalena Convencido. Ganun din kay Christian Macenas. Salamat sa iyong mga emojis. Good evening to Normita Contreras. And of course, dyan po naman kay Eusebio Castillo. Muli-muli po niyang binabate ang Bermas, Barceliano, Belo, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacay, Abay. And of course, ang ikaw na po, family of Tabaco City. Hello to Tita Bernal Buena Obra. Maray nabanggi po, Tita Daisy. Hello, magandang gabi po. Sige, kain tayo. Ang ulam daw ni na Miles Bobilis ay kusidong galunggong sa Malunggay. Uy, masyurem. Kamahal sang sira ngunyan. Iyo talaga na ta daw, ta nagpaparauran. Pabati na lang daw sila dyan sa Puro Cuatro, Santa Cruz, malilipot sa Family Bobilis. Pabati din po sa kipadaba niya daan na si Dez, si Mama Marieta, at binabati din natin si Azriel na advance first birthday bukas. Family Benitez, magandang gabi sa inyo habang kumakain, nakikinig. Si Kuya Cogs kanyo naman, binabati niyang muli ang lahat dyan sa Barangay Balading Malinaw, Albay. Ganon din po kay Barry Bauza, Kimboy Regalario Kanya, Kim Buena Obra, Christian Carrillo, Book Chavez, Carmine Marbella, Marvin Buelva. Thank you so much din po sa iyong pagkikinig. Hello, good evening po kay Kuya Avelino Bocaya. Sa mga naghahanap daw ng scramble ni Kuya Icebell, nasa night market ng San Vicente now. Sa mga bibili, pasyal na lang po kayo. At sa bawat bibili, may sukli pang I love you. What? Talaga naman. Ang cute naman nun, ang sukli I love you. Hi, good evening kay Jean Abrera Chan. Happy weekend din sa iyo. At syempre kay Romnick Belaoz. O nagayunan na naman si Tita Miles sa mga kanta. Sana daw ngayong gabi lahat ki Imelda Papin ang i-play. Tapos kay Rudel Nabal. Syempre hindi naman pwede yun, Tita. Pero hanap din tayo, no? And of course kay Levi Binyas Fernandez. Hindi nga ako makapag-Friday okay ngayon, Tita Levy, kasi medyo may mga inaayos po tayo sa ating mga equipments, no? Pasensya na po, mga next week siguro, pwede na tayo sa Friday okay. Levy Binyas Fernandez, thank you so much sa iyong pakikinig every night. Embol, good evening! Shout out sa birthday girl na former barangay treasurer kan Kanaway Malilipot Albay na si Donna Bendania Briongos. Ayan, thanks for the friendship, sabi ni Embol. And of course, emoji muli kay Christian Macenas. Good morning, sabi niyan. Bakit nasaan ka ba, Christian? Nasa Canada ka ba ngayon? And of course, happy birthday kay Kuya Rudy Calisin. Ayan, fresh na fresh pa rin. Si Kuya Rudy Calisin. Of course, from your loving family. At ganoon din naman kay Tita Tess. Naka-birthday ko. And of course, hello kay Ariella, ang nag-iisa at magandang apo. Yes. Ay, nakakatawa doon. Yung baby dapat ang tumawa. Ayan eh. Siyempre, dyan po naman sa Kinalan to the Vergara family, Maria Emma Vergara Gonzalez. Good evening, Mommy Upeng. Hello po. The Tita Pagliani Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net. With your Tita.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ang mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon,

0: Asyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio. You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
14: Kilabot ng mga dalaga
13: dahil sa ERA.
15: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Parang walat.
16: At parang batang-bata
15: dahil sa ERA.
17: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
19: Ako si Salvador.
0: Sa gabi ay
4: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
2: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
14: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
3: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
13: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
6: The Tita Puliana Show! Yeah!

again and again and again. Njëma po këtë gjerane të këdisa The Tita Pollyanna Show. Këtë banë po nëse në linkojnë dhe më kutë më sharën më gëjunojnë. Pero më hamutojnë. Gurang na. Pero më harën pa. In English. Not so pretty, kind of smelly. But goody goody. First Friday of September 2026. At siyempre, paulit-ulit natin itong sinasabi, mag-mind Setyembre po tayo. Meron akong nababasa din ano sa iba't ibang mga, sabi na natin mga Facebook pages, yung mga nagbibigay ng mga opinion, ay talaga naman, ayaw nila natigilan ang pagsiselebrate na or pagsisimula ng celebration ng Pasko ngayong Setyembre. Actually, personal lang naman yan, no? Kung gusto nyo, de go. Wala naman pong pumipigil sa inyo. Pero kasi mas practical kung medyo ayusin na natin yung ating scheduling. Dahil nga naman, napansin nyo pagdating ng Pasko, wala ng excitement. Parang haggard ka na. Talagang pilit na pilit ka na talaga. Ay, salamat, dumating na ang Pasko. Kasi pa naman September pa nagsimula na mag-celebrate. Diba? Tapos nakita niyo yung mga Christmas lights, yung pagod na rin. Laos na rin yung Christmas tree. Tapos inaalikabok na yung mga kung ano-anong nilalagay dyan, yung mga Merry Christmas. Diba? Whereas kung mga last week of November na tayo maglalagay ng mga decorations na pang Pasko, which actually is only for kids. Dahil nga naman, ang sabi nga ni Jose Marichan, Christmas is in our hearts. Kaya hindi na natin kailangan pa mag-decorate kung medyo may edad na tayo, di ba? Ang pinakamahalaga ay alam natin kung ano ang kahulugan ng Pasko sa ating buhay at bilang Kristiyano. Dahil hindi naman po lahat ng buong mundo ay nagsiselebrate ng Christmas. Sa Christian world lamang po nagsiselebrate ang Pasko. Kaya dapat maging aware din po na hindi po buong mundo nagsiselebrate ng Christmas. Kung ang Kristyanismo po ay nirerespeto ng iba-ibang mga relihiyon sa pagsiselebrate ng Pasko, i-respeto din po naman natin yung mga hindi nagsiselebrate ng Pasko. Kaya mas maganda kasi na maging maayos ang ating mind Setyembre. Mag-focus muna tayo sa buwan ng Setyembre. Pagdating ng October, ayan, magsimula naman tayong mag-focus sa undas. Isa din po yan sa mga mahalagang celebration na dapat talaga nating inaasikaso. Hindi lang basta-basta na lang, ay sige, undas na, ay hindi po. Nag-iipon na tayo ng kandila, nag-aayos-ayos na tayo ng mga bulaklak. Ang sabi ko nga sa inyo, nung July pa, magtanim na ng mga pamulaklaking mga halaman para hindi na tayo gagastos. Diba? Ang kagandahan din naman yung iba, nagtanim na ng pamulaklakin dun mismo sa pinakapuntod. O, diba? So, wala na. Hindi mo na lalagyan ng bulaklak. Lagyan mo na lang ng kandila. Kasi namumulaklak na eh. Although naman, kung yung mga memorial na yan, eh, pinagbabawal naman siguro na para uniform, di ba? Eh, huwag kayong basa-basa magtatanim dyan dahil ano lang yan. Yung carpet grass lang. Tapos yung lapida. Tapos may lalagyan ng kandila. O di kaya naman sa mga columbarium. Usong-uso po ngayon yung mga columbarium. Na parang ano din ito, parang mga apartment pero mas maliit. Kasi yung mga apartment kasi sa cementerio ay talagang buong ataol na nasa loob. Eh itong mga columbarium, maliliit lang kasi mga ano yan sa yung mga cremated remains ng mga mahal natin. Minsan din nakakawindang. Kung iba't iba ang location ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Halimbawa, yung isa nasa
Loyola Memorial Park sa Paranaque. Yung isa naman nasa Heritage. Yung isa naman nasa Los Baños. Yung isa naman nasa kung saan-saan. Diba? Yung iba naman nasa Catanduanes. Parang ang hirap nun, di ba? So, kailangan talaga maghanda na tayo before. Buti sana kung we had the pleasure of making libing to our loved ones in one space. Diba, nandun na sila sama-sama na. Pwede na tayo mag-party doon. Hindi kaya yung mga nakakaluwag-luwag at mga yayamanin, merong musuleyo. Ayan. Meron ako mga guide sa inyo, diba? Setyembre pa lang, medyo pinaghahandaan na po natin ang undas. Tapos saka na tayo mag-focus pag November na, mga November 15, saka na tayo mag-focus sa Christmas kasi syempre maghahanda din tayo dyan. Kung anong menu, kung anong magiging activities para pagdating ng Pasko mismo, eh hindi ka nangarag. Iba kasi saka pa lang. Ay, lalo na yung iba, no? Yung meron akong mga Nadaan ng karanasan, yung mga kapitbahay ko dati sa Cubao. Kasi mga factory worker yung iba. Talagang tahimik lang sila. Hindi only pa sila naglalagay ng mga decoration sa kanilang mga apartment. Hindi. Sabi ko, bakit? Kasi yung iba, alam niyo naman, ang Cubao, di ba? August pa yata, nagsiselebrate na yung mga tindahan doon. Eh, malapit lang kami sa pinaka-Cubao mismo. Sabi ko, eh, bakit kaya hindi pa sila naglalagay ng decoration? Yung pala, naghihintay pa sila kung magkakaroon sila ng 13th month, magkakaroon sila ng bonus. Dahil kung hindi, ayaw nilang gumastos. Kasi alam niyo naman na may mga endo-endo din sa mga factory na yan. Sabi ko, ah, kaya din pala, medyo ano sila, yung practical. Sana pagdating na sigurado na mga November, nakatanggap na sila ng kailang 13th month, saka na sila naglalagay ng mga decorations. Tapos pag Pasko, aba, sama-sama yung kanilang mga pagkain, pinagsasama-sama nila kasi magkakapitbahay lang sila eh. O, edi nakikikain na rin ako. Kaya iba't iba talaga ang ating paraan sa pagsiselebrate ng mga lalong-lalo na pinakamahalaga itong pagtatapos ng taon. Matindi rin kasi ang undas, no? At mas matindi din ang Christmas at mas lalo na tigit ang New Year. Dapat pinaghahandaan natin lahat yan. Pero wag nating pangunahan. Kanoy! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. On a Friday night. 20 minutes before 8 o'clock.

哎咦！Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poniana Show. Kumusta pa lang dyan sa Tabaco City? Nagdalang sutuya sa One Radio Tabaco na nakakaabot man pala dyan sa Sorsogon. Dyan sa Basud, Sorsogon. At syempre po naman sa First District, Can Albay, mga parte kan Second and Third District. Ganun din po dyan sa Catanduanes, dyan sa San Andres, and yes, sa Caramoan, Camsur. Sa mga nagdadangog sa tuya sa OneRadio.net, dyan po naman sa bilog na probinsya kan Camarines Norte, at sa mga parte kan Quezon Province. Good evening, it's the first Friday of September. At paulit-ulit po natin pinapaalala, pag weekend, dapat family weekend. Kumusta naman ang inyong mga family chat groups? Nagkakabalitaan na ba kayo kung ano ang inyong ihahanda bukas? Kung sino ang nakatoka dito o doon? May magdadala ba ng macaroni salad? Meron ba magdadala ng buko salad? Parang gusto ko yung buko salad na merong sago. Diba? Maiba lang. Nagsasagusagong buko salad. At syempre, dapat ang magiging putahin natin ay yung hindi natin kinakain araw-araw. Although naman, mahirap yun. Kasi, syempre, madali lang tayo makakuha na kung anong mga putahin gusto natin kainin, di ba, during the week. Pero iba na rin po yung tayo mismo ang mag-prepare. How about puchero? Pucherong manok. Pero ideally kasi ang puchero ay tatlong klaseng karne. Nandiyan ang baka, mamoy, at manok. Tapos, syempre, kasama na dyan ang iba't ibang gulay. Tulad ng pechay, beans, meron din tayong saging, at oo, pechay tsaka ano, ako from memory ko lang, pechay tsaka ripolyo, ayan, magkakasama yan. Tapos syempre, huwag natin kalimutan ang fork and beans. Fork and beans? O, pampadagdag lasa yan. Siyempre, kailangan may tomato paste. O, diba? Ay, di bongga na. At depende din kung ilan kayo. At pwede din naman sa maghapon yan ang kakainin, diba? Naalala ko before, marami akong mga pinapasyalang mga pamipamilyang nag-weekend bonding. Talaga naman, makaluto sila, no? Isa-isang bandihado. Para tuloy-tuloy. Kasi pag masarap, bitin kung konti lang. Kaya dapat, ilan din, kung ilan kayo, di ba? At syempre, ang pinakamasarap pag may family bonding lechon. Wala nang tatalo. Wala nang tatalo sa lechon. I'm just making kwento-kwento. At syempre, masarap din ang lechon paksiw. Pero na-try niyo ba yung ano? Inihaw na manok na pinaksiw. Tapos sinaluan din ng lechon. Parang chicken pork paksiw. At kung meron kayong source ng bagnet, naku, masarap ang bagnet. Sa iba't iba pong mga lutuin. Yung ipiprito mo lang siya for breakfast, naku po.
I just remember those days. Napabalik-balik ako sa vegan. Para bumili lang ng bagnet. Would you believe? Kasi doon talaga ang ano, nung panahon na yun kasi hindi pa uso yung mga ano, yung mag-order-order kung gano'n. Walang ganyan. Kailangan talagang pumunta ka sa vegan, sa Ilocos para bumili ng bagnet. Ngayon, marami nang gumagawa. Although, siguro hindi masyadong, meron kasi akong na-try, hindi masyadong mabagnet ang feel. Ano kasi yan eh, food preservation or meat preservation technique. Noong kapanahonan pa, from way back when, ah. Siguro mga bago pa dumating ang mga Espanyol, meron ng bagnet. At dahil nga marami tayong mga makakasamang senior citizens, kailangan marami pong vegetables. Kailangan meron tayong insalada. Kailangan meron tayong mga chop suey. Kailangan natin ng pakbet. So yung mga kabataan, talagang ang hilig na rin nila sa gulay ngayon. Iba na yung panahon ngayon eh. Yung mga bagets, gustong-gusto na nila yung mga ayaw nila noon. Halimbawa, yung parents nila nung kabataan, ayaw ng mga gulay. Sila ngayon, yung mga anak, gustong-gusto. Nag-iiba na rin kasi yung panahon ngayon eh. Tsaka nasa, ano na rin yan, upbringing. Kung parang sinasanay natin ang ating mga bagets na kumain ng vegetables habang bata pa, ay tuloy-tuloy na yan. And they'll be very healthy. Tsaka ano lang, kung halimbawa magfa-fast food, mga once a month, pwede na. Huwag palagi, kasi nakakaano yan, nakakataba. Nakaka-obis po ang mga food, fast food. Dahil sa trans fat, lalo na yung mga sikin. Naku, yung mga sikin na yun, punong-puno yan ng trans fat. At yan ay nag-uudyok sa katawan ng mga murang katawan ng mga kabataan na mag-produce ng fatty tissues. Tapos ayan, naka-imbak lang dyan. Kaya hindi masyadong healthy. Kaya marami tayong mga bata na nakita na, ay, ang cute naman, hindi sila actually cute. Dapat kasi balingkinita ng katawan ng mga bata. Diba? Mahalata mo kumakain ng gulay. Talagang siksik yung katawan, kumakain ng gulay, nag-e-exercise. Yung iba naman, pa-cute lang sa isang tabi. Ay, nako. Marami silang mararanasang hindi kagandahan sa ilang katawan paglaki nila. Kaya dapat turunan natin ating mga bagets na kumain ng veggies. Nakakatawa dun. Nakakatawa ba yun? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 8:15.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert!
8: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show.
12: The Tita Puliana Show.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
10: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
11: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
12: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
14: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
15: The Tita Puliana Show!
16: Ooh la la! Au revoir! Ang oras, alas 8.34 na po. Abang haba-haba din naman ang panahon na tayo magkakasama. Sana po naman nakapaghapunan na kayo. Yung iba naman dyan, hindi na muna maghapunan. Masarap ngayon ginisang pusit. Ginisang pusit na merong okra. O, diba? At syempre, mamaya-mami ng konti, huwag tayong magpuyat, ha? Ipagpahinga po natin ang ating mga katawang lupa. Alalahanin nyo, hindi po tayo makina. Ganon. Or robot.
17: Yeah. Robot!
16: Thank you so much sa ating kasama forever dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. Rommel's Dorothy Marketing, Gems Products, and of course, Pink Spa. Dyan po sa Tabaco City. Sana po naman kahit pa paano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ng buong linggo. Hava? Lunes hanggang Viernes. Tapos sasabihin ko na naman yan next week. Pagbalik natin sa Lunes, sabi ko, ang bilis naman ng weekend. Lunes na naman. Diba ganun talaga ang buhay? Minsan routine. Paulit-ulit lang ating mga ginagawa at paulit-ulit lang din ang ating mga sinasabi. Ngunit higit sa lahat, mas maganda talagang paulit-ulit tayong magmamahalan. Sinaman, no? Kung halimbawa hindi tayo paulit-ulit na magmamahalan, ay wala na, wala nang flavor ang buhay. Kaya mga Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Venus, Mercury, at ang paborito nating planeta, Earth. Pangalagaan natin palagi ang ating planet Earth. Wala tayong pakialam sa Mars, Jupiter, Saturn. Dito lang tayo sa Earth. Bukas, kung wala kayong ginagawa, maghanap kayo ng mga seedlings, magtanim kayo kung ano-anong mga halaman dyan sa inyong mga bakuran. Maghanap tayo ng magandang lugar kung saan pwede nating ibaon ang mga basurang nabubulok. At yan po ay nagiging abono para gumanda. Kung gusto niyo ng flowery, flowery environment, magtanim kayo ng maraming bulaklak. Kung gusto niyo naman ng fruity environment, magtanim tayo ng fruit trees. Kung gusto niyo ng parang malagubat yung bahay niyo, magtanim tayo ng mga nara, apito. Diba? Gusto mo yun? O pwede rin tayo magtanim ng akasya, baliti. Nalala ko tuloy noon. Galit na galit yung tatay ko. Nagtanim ba naman ako ng baliti? Sabi niya, bakit? Marami ka bang friends from the other side? Sabi ko, yeah, kasi I want to make them stay na lang here in our Balite tree. So I don't have to make pasyal-pasyal to the kagubatan. You're OA. Pero kidding aside, pwede rin namang pinaghalo, di ba? Fruity and flowering plants. At mga veggies, maganda rin. Pwede nga itanim ang mga veggies sa mga paso-paso dyan. Para naman hindi na tayo masyadong lumayo pa. Kamatis, pwedeng-pwede, madaling tumubo yan. Tapos yung leeg nyo, pwede yung tamna ng kangkong. Nabiro ng mga teacher before. Ay, what happened, man? Why is your leeg like that? It's full of libag. You better plant kamote there. Ganon. Anyway, hindi na naman po ang sayo ng lingkod. Nabag ko masyadong mag-unorin. Pero mahamuton, in English, not so pretty, but kinda smelly, goody-goody. Nagiiwan ng mga katagang. Ang ganda ay nahahanap. Ang problema lang, minsan nakakandado. Aray! Sweet dreams! Happy family weekend! Monday tayo uli magkasama.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.